0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: bagay na ayaw pag-usapan ang mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

0: na ayaw pag-usapan ng mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
2: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
2: On TPPFM.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

Talagay ko, alam niya na naman siguro kung para kanina yan, no? Gusto mo nag-iibigan ng mga... Nag-iibigan ng patago. Yung nagkikita ng patago. Yung pinagtagpo. Pero depending, ano nga yun? Pinagtagpo pero di tinadhana. Pero nagtatagpo. Pinagtagpo, di tinadhana pero nagtatagpo.

0: EP. Song from David Gates and song called Never Let Her Go. May naalala ko bigla. Yan sana yung ano, yung theme song ni Black Shadow noon. Ika nga lang, napunta yata sa iba eh. Bakit kasi nagpatumpik-tumpik? Hindi pa kasi uso yung pakisabi na lang Bobby V nung araw na yun eh. Eto pa, isa sa anang theme song para sa kanya. Naks! Eh, hindi naniwala.
1: Song coming in from Kenny Rogers, Love Sunday on TPP FM. Sleeping.

Pero sa totoo lang, marami talagang nakatagong ano yun eh. Or nakahandang theme songs si Black Shadow. Ngayon nga lang, nagpahinahina. Naunahan tuloy. Luto ka ngayon. I got a song coming from David Palmer's right now. And this is the old song, Love Sunday on TPP FM.

0: Hello?
1: Hello! Nagulat ako sa tawag na kaya.
0: May tatanong lang sana ako eh.
1: Ano yun?
0: If I say that I love you, will you love me back?
1: Of course!

0: May nangangamoy daw. Nangangamoy ano? Nangangamoy sunog daw.
1: Sunog na ba?
0: Teka sandali, mamaya babaguhin natin ng storyline. Baka nangingitim na si Black Shadow eh.
1: Muling ibalik ang tamis ng pag-ibig.
0: I get a sign coming from Commodores right now.
1: Still
0: on TPP FM.

O kaya mag-move on nga na. Huwag ka daw mag-alala at may nagmamahal sa'yo. Yung nagsisikip ang paghinga. Bakit kaya nagsisikip ang kanyang paghinga? Nagsisikip na ba ang mundo nyo? Gusto nyo bigyan ko kayo ng space? Para mapunta na lang siya sa iba. Sino siya? Yung third party. Wow! I got a song coming from Richard Marx right now. With Bobby V playing the music for you on the last and final stretch of my show. Playing your favorite classic love songs, the songs that makes you remember. Parang ako lang may naaalaad din. Next! May naaalala ko. Ah, wala nga pala akong nakasampay ngayon. Eh hindi, wala pala akong nakasalang na isasampay ngayon. Anong meron? Ano ba hinihintay ko? Ikaw.

0: It's Bobby V. Bobby V. on TPP FM.
1: Bringing Philippines worldwide closer to home.
2: Number one.
1: Tunog Pinoy Power FM.
3: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
4: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
3: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

Song from Angela Bofill, ang song called Somebody Walked Into My Life. Hindi kaya yun yung kumakanta kanina? Yung kumakanta ko sabi, Love! Love! Pabukas! Pabukas ng puso mo. Oy, andyan nga pala si Tony. She's listening in. Sabi niya, she woke up late. Late? Di pa naman ang huli ang lahat. Nandito pa rin ako naghihintay.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: minsan may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: minsan may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, dumarating ang pag-ibig di mo inaasahan. Sa simpleng ngiti, sa isang sulyap, nagbabago ang mundo mo. At kapag nahanap mo na yung para sa'yo, wala nang hihigit pa sa bawat tibok ng pusong nagmamahal. Dahil sa dulo, ang totoong pag-ibig hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
1: Ang ganda naman sa dulo, hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
2: They say love is the language everyone understands, and music is its sweetest translation, whether it's the joy of falling or the ache of longing. Every note carries a piece of the heart. This is DPP-FM, bringing Filipinos worldwide closer to home.